Nananakaya na ganang ngayakali. Mabok, mabok. Doon sa upang saanan. Yan naglawam tanang ti. Noreklaho ko lang sa kula. Tangan na sa kula. Man sa kula nito ako ripte. Man sa kula nito ako kahit tahaman ni nang noreno tilho. Te alam nun. Eh, kunangan ko lang niyam. Tangan na sa kula. Noreklaho. Ang nyadwi te nyadwi. Tangan na te nyadwi rin na. Mang duwi na tanah kalau duwi. Kelunan bat peralau kelunan. Sida kasih kelau. Tanah kita mabuk-mabuk kita dah. Ina orang kasih kita. Nurek kelau, buk kelau lau. Namai jauh buk kelau.